0: bon way yo ha amere troka yo enene no na balunga baberetsa nga mokerayo ogosho yote wa wonzo ko musibolemo awonzo ko
1: very bala
2: ah tende ni very bala.

si wa bere bihula twamabihula kasikisi etwangana sha nyoka obundi obuwene ndeke kandi busire ndeke bukahula wamo ve nguvu tangausi obukaleta abana bacyakura bowene yekasere kasabuni.